0: zio evoa. Wimede ason debu do gbeto emeon, debu monyo gbede kwenye. Aso ka kano fe, tra la wimedo a jogman toi. Bo ayaki meon, mele binondo eton eton sawe. Eo azode mewe ade, aya azo meon, edo kando kanjinu mele biwe. Fie wede o jenwe ade, diplomo eneon ado kakabodo doktora. Loo, keke kwenye, enyoa keke kwenye loyo, mede vwele kwa sonwe. Bon afonyon et non de semaine quoi biowe tu ai to kwa me on anon mon mede bononzia o tumba kola ole nu debu edo gbogbo we afonyon e kokon nu yin do fide bai ta fo me we wi me yonu ati sun edo mariage nan blo we allo akoblo botagba egbe so uve azine gbe asuko me podo jire uve le su poi eno le de benon blo mariage mon koton bon nu bi no ple beno chi kwegbe tumba kola ole meda kodo emi do dido nu ye tindo me ti e kun do en e no do wa blo le we kun emi ton o me ti le to no se awon bono ti a tu de ji e ai hon gbe do ji ton si ho we ton kaka wa jiji teme yo a chene de na imi lo mo ton
1: mo fi okun mo fi obin mo ki omode mo ki agba mo ki onile mo ki alejo ni bi ti bi tin jo mo lo bayi
2: igbogbe ni sunu bo gbogbe ni yonu igbogbe nu jo na bo gbogbe nu wo pe nu le bo ki re bu do ni do to do mi we di o mi gbogbe ni re ni gbogbe wa ji
1: eh mi ti mo soro ni otunba kola wole adu awogba gbogbo ti to n gbo mi ti yo ni di awa ta n soro na ohun wo ni ha eh mo tun fi asiro yi mo fi ti gbogbo eyan lola wa ti en control ilu Benin lati bi to ti bere ibi ibi ebe bi ti o pari ti oba tun fun so lati ojo yi a tu ma fun se awa ti en dari na olorun ba a tu wa lokan bale ko ni je ki ilu ko se kini o le mene ko kan wa
2: eh me de bu de gbe oyin o to ni teburu pe ne si to wa me se se o je ni dogbe ni me se se le a ku ro e a lo gonu mi we bo mi do ro to wa kan re bo fifa e bo to wa me on le a ku no e ku na jo me de bu di o le to wa na do fifa me de
1: e leni a fe soro fun wa nipa okun aye okun aye okun aye olorun bo ni ti okun buruku aye ni ti buruku de wa to mo kon
2: ami e na se mu ni me de to do mi ele e bi o papa mi kan do e ni na do o do o kan ki gbo me san e yin kan ni ran kan bo no bla me e wu e gan do o do
1: kini kan wa ti awa yoruba ton ma n pe ni owo alantaku owo alantaku yi owo to fele ni gbogbo se fele to yi be na lo se yi to nipa pe kon fi de omo araye awon wo ni ma nlo ku yi awon wo no ma tin de ayo ni ko ku buruku de wa tomo tomo
2: papa mi pe ndi de nlo bi je ndi yo yo de mi na do hodo okan ni na kan okan bi gbo me tan e no bla me be no yo do okun aye aye ye se kan kan de bebo e no fe je amo kan eyin kan de bo nu yi bo do bla me na yesi sun gbede gbede wa
1: elomi wa to je pe okun aye ko won tawon eni bi ti won fi de yi lati gba to won ti mari ko gbo pa ko gbo po ise awon eni bi ni o so pe ko won ti lo de ile omo e mo bi kan so to gbogbo ewe ti o le ma lo pata ko ni sise fun ewe fun ba o yukun ba nlo ti o ba nlo ko ni sise iwo kan ma ri pe omo to e ko gbeje loju aye oju ohun lo ti ma lo gbe ti ejo ise okun aye ni aye ni fi okun buruku de wa tomo tomo
2: ami le se lenu papa mi to lo be ko nu mi we do kan nyan kan o kan bi gbo me tan o kan bi ble e no bla me bo adasu ye adasu o lo kan nyan kan e o ku aye do e papa mi ton bi yo e si aso wu ale kere ni
1: o kun aye ni de wa awon si kan wa wa ti won fi si lara pe pe yo ma nawo ti ohun le ma ri ko gun kan ton jo nso won atoko ohun kini won ma pada gbogbo nkan to nawo si yen ko kin sona so ayo ni ti okun aye ko ni ti de wa tomo tomo
2: kanyana kan kan bi gbo me tan wa ni no sundu me bo e da lo nde bu wo ni onu ni mu kon ya akulu no na de ni si kan bi gbe ni o e na tun ni si kan mo ko tomo kanyana kan e lo kan bi gbe lo bi gbo me si kan e do no bla me na e tere ni
1: okun aye aye ni ku kun buruku ko ni ti de wa nle tomo tomo e be lo mi wa to je wi pe ibi ti ai mo yi eyan ti koja a ma se kini a ma bo loju a ma yin ojule mi wa to wa tin koju si fowo si ko ni ri nkan ti ohun fowo si ise okun aye ni aye ni de wa tomo tomo
2: me de vo lede bo ye de onu edo yiwe o ti de me biro gbigbon we o eye na gbon kini pon o e no bla me bo e mo no mo me de me akulun na de si examen
1: okun aye olorun bo ni ti oku buruku ko ni ti de wan le tomo tomo o ma lo loju orun elomi le ma ri ko ori esisi
2: ami me se le mi papa do be ku ero kanyana kan me nyana kan le do no bla me na ba si no bla me na akuna no bla me na ma o na lo gbere be na bla bi me de le de bo ye de onu e ta mlo e na ku dro do ku fi to do ni yan alo e na ku dro do emi do si kota kan bi gbele ni o si an so wi wa le tere ni
1: ere lo mi wa to pe ohun ogbe oja kale koni ta awon te ti jo wa le gbe ara yin e ma ra won tun ma fi kini tun ma ta ise okun aye ni olorun bo ni ti okun buruku koni ti je wa le tomo tomo
2: me de vo le de bo ye de onu e je ajo e ton si agban to alo edo butiku e alo edo biro e alo edo pide bo azo de no wa ne me da patun le di se se ye de na da so wa we bo kliyan na no wa e bu e ye na do mi sa we amu gwe me yi me ya to nyan kan ayeye kan gbigbo nyan kan ka se kan e to no bla me na e o bla me o ana mo kliyan mo sa we ade o gbeto na je kini mo di akina vi volo me ka da patun na do mi sa we edo mo nu wemede un ti kere o gbere ji an tu lo kan yan kan ene e de blawe na me de vole de bo ye de le o kan yan kan e ye de blawe na e we do nu mo ko ton le bi se se ren gble do un ti pe we we do mo nu we mede un papa mi ton o tun ba ko la wole we do mo nu we mede bo a mo ro ayeye kan ato kan eni o ro ya do nu eni a mo we de do mu papa mi to lo di do we le bi sese me o ti te ro pede ji ko gbonu tokota 1 les jambes we iro 01 95 18 91 23 ye no pa mi do awo won yin na lo ma un ni ma nu ni gble o me a ti ti me po won a mo ba su to e di yo apede na yi bo na ju ko e na o ni o mi nu we me de o ti te ro pede ji
1: ere lo mi wa to pe obirin ni nigba to pade ohun atoko e oko yi ma ni fere o bo se ni fere na lo ni ti awon mo ṣugbọn nigba to para ya awon eni bi won keyin won sira won oko ma ma lo nawo fun awon obirin ni nita ohun ti wa nle ohun atawon omo to pe ati je ati mu ohun nikan ni ma gbo o ti ra enisin so iwo to ba ti ni eleyi ma wule joko tetere awon eni bi won ni kokun buruku won ni ti de wa nle ti pe pe oko eni ṣugbọn awon eni bi won je ko se kini won je ko ra ijoko gege bi oko fun won ma bo aso de ni otun ba kola wole ori gbogbo ojo aye temi asugba to ye ki fi wa owo ni mo fi wa ogun ehun to fa ti mo fi mo nipa ogba won kini inu to ba ti di odo wa lagba ni owo olohun ibi yo won toko e le wa to ba je pe ti ti eni a pe yo para sodo e
2: we mi dede ti ro to do mi we bada suwe bo ti yi bo wa ni na e ti tan ni mi e mo mi o e no yi mi dodo no bi odo e tell us you only cook be no pa mi do awo won yin na lo ma un ni ma nu ni gble o me a ti ti me po won a mo ba su to e di yo apede na yi bo na ju ko e na o ni o nde fu we no ibaru ti ko mi e so lo do we ton te bu do pe yo gbe ya bo we re yin papa nu fi le we we yin mama nu fi le we we do nu bi blo we ti bo asu pe ka do fi ni yo di asu da lo menu e kan yin ran kan ni o e do bla mi na yo mami e we so me do mo yin we mo ati ja yin gan ji o wonu mi be ona e de gbon e gbe ji ona e de gbon dada ti koko ti a si to e omo we de we nu ate o ya ni won ni gbon mo je bi kaka je ji ya mi do mo nu we me de un e o tun ba e do we nu e we me do to do mi we we nu we do pe ba we o me me le na nu kan ti gbon ni na me to na si e gbon si kan ko we de amlo di do e to me mi na nu kan ti gbon me mi na do ti jo gbon mi na da so wa re kan ti bo nu mi to le bi se na do nu kan yi we e we yin su si otun ba ton we me de ba de mi se we o emi do nu e ba ni ti ke a
1: e ro bi ni mi te ba ri e mo pe ah ah omo leleyi olohun fun le wa o fun ni gbogbo nkan ta won eni bi yi won je ki olori oko ti won ba tin de bayi be ni won ma nje dile asiko ti ba tun ba ko bere pelu e gbogbo nkan ti won ba n se adehun fun won ma mu se ṣugbọn to ba to asiko kan wo ma kini mi ro won ni da olohun mo ise okun aye ni awon eni ju oni kokun won ju kun won ni bi to wa tomo tomo
2: ami ni se leni papa mi to ro titi menu mi ero amu nyunu debo ah o ni su ni su gbono fo kaka bon ro nyunu je nyun de pele ya ma u je nda me lo le ya amu de yo ku ko gbo ewe yin do mi su nu de gbo ko ni o nu e pe tro lo enu vivi gba wa ji je nu de ebi on de bo su nu na blo ebi omo to e na omo to ni ebi on de bo ebi o ku e na blo ni amo nu e no sa de po won e na tun e je o a me ko mo to nu e o ayo e sama ze apela me ko mu je nu lo blo mu bo ko pe nu e o ayo e le o so nu ze a nte si azo ni wa le ni aye ye kan ewe ni gbo nran kan e de ya do nu e re mo bo a ma mu asuwa ayan be pe si bo ni gba ma si mu asuwa
1: eh ere lo mu wa so ye pe okun aye yi okun buruku yi won ti na kale se lomi nga to n to ti o sin ton ku ni protection la re a mo ri pe inu e to ma ti kini yo ma gun
2: gbo nran kan ado kan eye to blawe na ewe do aso wa we mo bo ma na we gbo je otun ba ko la wole ido ana pa ti gonu ma o mi ni do jagbe so mi to le ni inu po bonu mi ni do se dada mi ni do nu kon yi ido e ni oba we ni je ida wa ji je ni tun ni
1: eh telemi ba de odo mi elemi a ma bere keto otunba iru agbara o gan lo nlo nkan ti won fi bi mi ni elekeji baba to bi mi alagbara eyan ni eketa ti wa ni pe ti mo ba gboro ni pe nikan o ni agbara ninu ilu kan abi ni country kan abi ni city bi yeun tin ba ti gbo alagbara ma to ni tohun lo ma mo iru agbara o ni tohun lo tin ba ti wa de ma ri pe ah iro o jura won lo idin fe gbogbo si ko si nkan to le ba dodo mi ko ti wide ohun to de dodo mi ti o ni tu ohun ti o ba ni tu ko ni dodo mi
2: mi ti le ni ndonu mi do papa mi to ajokun da ko eyin bo wa africa si to o bo do bene si to o mi me ko ka ro bi lo gbon e papa do nu kan to di eni o to e gbogbo emi to ajokun o da ko e de mi le du ku to atun go we yin do e se pe me fufu ti we me dada ti we me papa we me mama e do to do mi we te de mi ni di sawa mo ko jo ko je do we here ana ho nu da ko bo wa nu to bo to bo to le si o mu e ma u je do ti to be wa de me be ti ku ipo
1: gbogbo iwo ti o je pe o ti kaakiri kaakiri gbogbo to ba n gboro e bayi ohun lo ma n lo ma dare la mu iwo ta gbin oju ko ma bo asode ni o ti ma ko la wole ni lu ku tonu mo wa ni sifaji ni bon commissaria abi eni ko mi ti ori ni numero yi 01 97 25 20 91 papa ni iwo to gbo francais 01 97 25 20 91 ni ilu ajase mo wa ni kọputa ni iwaju ecole legambet e pe mi sori numero yi 01 95 18 91 23 fafa ni iwo to e pe o gbo francais e le pe 01 95 18 91 23 adu awo gba
0: eni novi sunu novi yonu te asegbon wa ide dopo dopo mi ton le mi dona ton do meji tantan me we de bo gbeto e mi yon mi dona no do mo je me mi de ton do e yon do me mi ton le mo do po gan jina no mi ton le sin apawe do nu ayin gbeto bo do won do me ma ton we de a o nu ma di de reon e na flowe mo do po nu e a do vona bo mo do nu e ne nu de a a lo n blo bo ho de de a lo e don rawe don papa si don e don yo mo je me ma do do won do me na zo bo nu e ne na don de a me no fi e heon e na wanu hawe desu titen beto. Do, me ho mi ton le o. Wain do me mi ton alode alode jiwe e soro. Nude nude we jiwe e toro. Bo wene no ho gbede le we kato. Bo ze jin jonji. Bo wime e waro a e rin hon e me mi de e gbedin beko gosin dodon kakawa gbedin bo maka di o gbede e yo. Nude de bo wena wana blo a gada nuti. Bena wa dio dodo enele ya. Nun dokpo e ya si huwa. Bo kwa wide e da kon. Nun nun mon koton le. Rok beome bo mok beome si vivye yo. Ewe indome ji. Adona tun fun itome mi ton. Mo do po Adona tun bo tun yen de su titengbe. Dono vitele mi, mi ma ble mi de o. Gbe elo eme mi de o, ho wa ino ho bono nome. Alonu amakaja ho ho gbe, bo ai mo, nukunu jeme do nunye do do gbasa o. Ene on anale buwale. Wime e gbe zan ho e tome on, nuwa inu de ba dona brolo wa. E inu, bo vewe bi pata pata aka tunwa aka do mo jeme tonde ya. Bo iblo a blo pombo mo do ene wa iwe si. Aye kawado hongon ekbe din awa kpon gwide eme kakao. Ano mwondo gbede. Me do zwe nambo mwondo nukon iwe mi ledi yo mi kundo nukon ede iwe o. Enyo wa mi kun kasole do teno kpon me o loa guto iwe mi kalede. Do weton nwa. Nwa wa esin bade vlafo do kuko iwe. Nwa kbo gbeto do kpoton leo. E sukpo bo gege. Bodo alo unko unko le eme. Bo kaledo ume akpakwe gege. E ado hoche se we di. De me we wedo wede mode we ganki kwe lo me di. De inu ba wa. Bo modo me di vlafo ene o we ka zon a jie. Nu nye ba we ade te kudo. Nu ba ade ba tondo ak paton kwe yo. A reyon. Ana yo lo me da ho o tomba. Bo na do mo jeme. Bo na kan nu biyo do nu e ti men we we. Mi dedo fi diye vlafo dede ba mwondo me di, Nou do nka si hui mo nounye do tono debo kambiyo e ka renale yi siso siso tono mi rou mo. A reyon ana hukou. A lokan e hikaton yi 01-97-25-20-91. Mwondo kpo 01-95-18-91-23. Men da ho o tumba na yikpe nwe bo na ti nou men nwe do mo jeme e ba we ade do nou nye mi ton le si akpakwe wwen do wa me si akpakwe nou akamondo e yi wazap we ne we bo mina do ho se de bo e na ti nou men nwe mi we o a reyon ana kuhu e yi 01-67-82-64-33 mi do 01-67-82-64-33 Et néo tu as rien à n'en

0: di aye lo ti se isoji ni ose to koja ojo meta e ti e gbo ninu ifilo to lo
1: oh gbon wekezo eni le po mewe agun mi ton ke tin to to le me pe ye o le ko ba si vo fun eton asan ton ton bo mi se ngun jijira lo
0: sugbon
1: kan lo ji fi
0: ori ijo na ni orilede Benin
1: sugba sigba agunna loji to bene
0: e to wa ni suru lerede ni apapa
1: o ko eme irun yoro rasul lerede to apapa
0: ibe ni gbogbo eyan fe kora jo si
1: finewe mere pojo na
0: be ile ojo meta
1: na za tomble bu
0: e ti ogun mo se
1: bo enu agun na nu pa
0: loruko jesu
1: to yin jesu to me
0: ti agan mo di olomo
1: bo we si lo nan mo fi
0: adura yen o bere lati ojo tuesday ola
1: Oge ni na beson so ke yin madi
0: lan ko ko se ti ola ni agogo meson ago mejila si ago meji abo
1: ti to so ton na be to gan we awe je gan we dame
0: iye ko yi pada
1: eni madi o
0: isoji yen wa bere lati ojo wednesday
1: fo fun ro na wa be to asan ton gbe
0: agogo marun abo ni
1: kan ton dame we
0: yo mo pari ni ago mejo koja iseju medogun
1: ena run photo gan chan ton koja cheju fo
0: gbogbo omo ijo yi pata oni ko wa fi ori gbe ire
1: agun vi agun etan le po eni wa agunna lojibo aita etan ro be dagbe
0: awon to mo ngba ajo ori rere ti wo da lodun won oni gba lowo e mo loruko
1: je yo me no be ajonu tadagbe tan de mi rule na to peji peji ye ma na mo be to mi si to nko
0: o le mo ye gbogbo ajo adura to da
1: o ajonu o de tan de mi na le po
0: awon kan mo ngba
1: me de lenu yi
0: o wa ni ri nkan kan fi yan gan ni pari odun
1: bo mi ma na mo ni do yi go to pe fifo
0: isoji ti osu yi
1: vo fun sun he me
0: tan o ni isoji
1: wo yin vo fun
0: e ti o fi ni eri to lagbara
1: e mi na do do kunu gide do ku
0: ka to lo sinu ipago wa le kan lodun
1: we cho mi ni do yi fa mo mi ton pe he me tan
0: ipago to bere ni ose keji ninu osu kesan to
1: mo va horona beto se awe to e
0: ni
1: yoyo de jame
0: ni aye toro ni ilase ni border nigeria ti Benin
1: to ni e dasa dogbo Benin po awon ni po ton gbon igoro iramo o ai gba eji mi na ba si va horote
0: se so wi po n lo si aye toro
1: mi sa do po nre mi je aye toro
0: gbogbo eyan lo mo be
1: melepo eyan fle
0: loruko jesu
1: to yin ko jesu ton me
0: o de ibe o de serire
1: mi na je fle bo ka so ba si tadagbe
0: loruko jesu
1: to yin jesu ton me
0: e je ka sare wo iwe mimo nu we Deuteronomy
1: mi gbo mi ni hon we zu ipon we wiwe to Deuteronomy si we ma me
0: tori wi pe ogun aye temi fe bere si ise lowo
1: lowo do awon agbe zan che ton duro an che gbigba je
0: alonu alonu ati gbogbo awon olugbo wa tan le se ami
1: bo to do mento mi to iso gando ami le
0: iwe Deuteronomy ori ogbon
1: we atonto mo se ton o ta e ton
0: e ti akola towo me o mose le ese keta
1: ta e ton gba fo atonto
0: nigba na ni oluwa olorun yo yi oko eru re pada
1: we nenu we o kru na me da to to e na be fli go to ele wa
0: yo si sanu fun o
1: bra so wa le bla na we
0: yo si pada
1: era so leko
0: yo si ku ojo kuro ninu gbogbo orilede won ni
1: Bona
0: be ni ti Oluwa Olorun re ti tu o ka si.
1: Bona be mi ple son to le po papata me fi de okuru na mi ton gba mi dodo.
0: Ogo ni fun baba loke
2: o.
1: Alors, mi ton to lo me.
2: L'Éternel ton Dieu ramènera les captifs et aura compassion de toi. Il rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aurait dispersé.
0: Kini oro akori oro Olorun na to fe jade
1: ni. Nitori yin o ko ta yawe ko dejo na ton ton.
0: O na le wi pe
1: we yin
0: o padanu orere mo.
1: Mi ma so na gbo agbanu dagbede ton ba.
0: Ohun rere ninu aye e ko sonu me lowo mo loruko Jesu. Nu dagbe
1: gbezan mi ton ton ma so na budo mi ba.
0: No more loss in Amen. Your life.
1: Plus de perte dans votre
0: vie. Oh, padanu orere mo.
1: Mi ma so na re.
0: Oluwa lo ran mi si eleni.
1: Okuru e do mi ran mi to egbe.
0: Gbogbo orere ti won ti ji me lowo.
1: Nu dagbe de ko fi so mi si
0: re. Won ni kin jise fun e.
1: Era na ma do won na mi.
0: Olorun baba mo ati emi
1: mi. Okuru to fi gbigbo wiwe.
0: Bi pe iwo baba yi.
1: Do mi ule papa e.
0: Iwo mama yi.
1: Ule mama e.
0: O le emi o ja omo.
1: Gbigbo ajoto gbogbo me to ma la je mi ba. To yin Jesu to me.
0: O ja o lo le mo
1: ye ma na jajo to mi ba
0: gbogbo to ti baje
1: we ko gbele le po
0: gbogbo to ti daru me
1: lo ko uru da si na mi le
0: oluwa so wi pun o da gbogbo
1: e dodo e mi na be bi le ko wa na mi
0: ki se pelu agbara
1: e ma n po kunkun po
0: pelu suru loluwa fi da gbogbo e pada si
1: mo je o wi we po e kuro na
0: ko ni se le ko wa ninu ipade adura ti isoji yose
1: ene we zombo mi do na tin to
0: ninu ijogbon
1: se ke me toro me
0: ninu ijogbon olorun ninu kristo
1: jesu nunu e okuna toto kristi jesu me
0: ogo ni fun baba loke onu
1: igo ena to mi to
0: so mi gbogbo nkan to sonu me lowo
1: mi mo nu e ko budo mi re po
0: iwo wo po ti sonu
1: mi lenu mo do e ko bu
0: sori nkan mo sonu
1: mi mo nu no bu
0: sugba ko pare
1: e ma bu e ma fo
0: ko pare
1: e ma fo
0: o sonu ni
1: e bu e
0: won o de wari pada
1: eran ka mo bo zele ko
0: a ke sonu sinu odo
1: asiovi eburo tome
0: won de wari jade
1: pada boye ka din bo mo
0: agbara kan lo wa jade
1: ri kun de we mo eton
0: agbara yi
1: kun kun ene
0: o lo kan na lana
1: we ndo poro to so
0: kan na leni
1: o poro to
0: egbe ati titi aye ene pe kun
1: ka igbe ma ro podo
0: ninu oruko jesu lagbara yi wa
1: oruko jesu ton be
0: kun kun to ti sonu me lowo
1: we ko bu do mi le po
0: leni
1: egbe
0: oluwa wa gbogbo e pada
1: amen kun na din bi le ko wa na mi
0: ogo ni fun baba loke run
1: kigo ena to mi ton to lo me
0: ohun to je ibanuje okan ju
1: nweyi auve iha ton gbawu
0: ninu aye eniyan
1: to gbeto sin gbezan me
0: oni weyi kan rere o sonu mo yan lowo
1: do nu dagbe ni budo me
0: opolopo
1: mesusu
0: oni ise ti baje mo lowo
1: we asan ko gbledo
0: opolopo
1: mesusu
0: lowo ti baje mo lowo
1: we ko ko gbledo
0: opolopo
1: mesusu
0: lomo ti ku mo lowo
1: o fi ko
0: ku da anu wa ni ki so fun eleyi
1: o kun do na ma do na mi to egbe
0: o so kun lori omo mo lowo
1: o je mi ma so na via victory vi mi ton re utuba
0: awon alagbara
1: ye o kun krona
0: e ti won da oju ona re ru
1: de no wulu gbeji son limi
0: to oluwa ni ki so fun won
1: wi pe o kun do na ma do na mi ro
0: ninu psalm 56 verse number 9
1: psalm 56 verse 9
0: o ni nigba ti emi ba kigbe
1: e ro pe eniyan na da
0: o ni nigba na ni awon ota mi yo pe yin
1: e nenu e kin to ti re na ja ko
0: mo ki pe leni
1: da pa to egbe
0: pelu ifowo sowo po
1: podo alokan to
0: pa awon to n gbo mi
1: ye u meto to gbe mi le
0: ko ifami ororo yan
1: podo ami yi dode
0: lati oni lo
1: so egbe
0: ota to yu e lenu
1: kin to de to tu ka du na mi
0: pada leyin e lo
1: amen ye ni le ko so go do na mi
0: ogo ni fun baba loke on
1: igbo e na to mi ton to lo
0: awon ota ya ma wa lati nu dile baba
1: ye u kin to here no ton son to we
0: won de mo yu e lenu
1: eran ka to tu ka do na mi
0: won ni se bi eje wa ni
1: eran a kanjo mi ton we
0: bi aba le yo lenu de
1: bi re pepe de mi so ga do ya le
0: ke awon wa lati nu dile mama
1: ye ron ton son ya si fun do mi
0: wa de mo yu e lenu
1: won ka to tu ka do na mi
0: won de mo gba on rere kuro lowo
1: won yi nu dagbe so mi
0: ti e gbon ti Jesu so ni.
1: Mi ma senu e Jesu.
0: Ninu Matthew chapter 10 verse 36.
1: So Matthew 10:36.
0: Oni se bi ara ale eniyan gan.
1: Ero be me nko menu meto.
0: Oni awon ni ote.
1: Wo yin kento meto ya.
0: Gbogbo ota to korajo.
1: Kento de be e de.
0: Ninu ile oko.
1: To asupe.
0: Ninu ile aya.
1: To asipe.
0: Ninu ile ana e.
1: To
0: ninu ile baba.
1: To baba.
0: Ninu ile iya.
1: To a
0: leni.
1: Iya pe.
0: Ki won ju agbara nu.
1: Egbe yen ihan kukuro e ton lebu.
0: Won o ni bori e lorun ko Jesu.
1: Amen. Ye ma na du to mi ji to in Jesu.
0: Ogo ni fun baba loke orun.
1: Igo e na to
0: ton ton. E ma mi ka se Bible yen.
2: L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen.
0: Olorun ni oludapada.
1: Okuru no en meyin meno zenu leko
0: wa. Gbogbo ti won ti ji me lowo ninu odun
1: yi. Do mi to pe me re po.
0: Gbogbo owo to na.
1: Akwere mi ko zan.
0: To je pe gbese lo je pada
1: wo inu akowe mi lodu
0: loruko jesu
1: toyin ko jesu
0: to me o wa nda pada bayi
1: amen opin na vele koda mi to mo awe ton
0: oluwa nda pada
1: o to pele ko
0: jesu kristi ti nasareti
1: jesu kristi nasareti ton
0: o le ni o ni oluda pada
1: wo in me he no fligo
0: ise to wa se ntiti
1: eyin azon de wa wa ni e
0: o da ori rere pada
1: e fli tada gbego
0: laarin awe elese
1: to mi o nyina dono le cheche
0: ati olorun
1: gbogbo okuna
0: ko ise yen lo wa se
1: azun ni we wa wa
0: o fi eje re rubo lori igi agbe
1: e yi kan jo eton ro san fo to satinji
0: ko to se lo miran to le satan lo o
1: mende pepe ma
0: tin bo jesu kristi ti nasareti
1: but mi se gan ho isi
0: awon ko je me so ruko yen mo
1: mende le tin bo e ma fe gan yura nko eni
0: orun ni o fi gbadura nisi
1: orun wa e do ko de tin
0: orun to je pa ka kuro bi iwe
1: orun de na ka se ta di iwe ma
0: ogo ni fun baba loke
1: ko ena
0: to onikaluku lo ma orisun bi ti agbara e ti wa
1: meno poropo eyan dondonu kukun e tonton
0: awon ti jesu fun ni agbara
1: ye o mede jesu na
0: ho le ri ki won fi orun gbadura pe orun gbadura fun e o ne ri
1: mi ma na se bo eran do lo ko de na we
0: suba won ton mo bi ti won kori bo tan fi ri agbara
1: amo ye me yan fi de kita roro imo hu
0: won se won le fi orun gbadura
1: e gan yo lowo
0: ani loruko jesu
1: doctor yin ko jesu ton me
0: ho eni to je wi pe ise idapada lo mo nse
1: me yin do ma azon flick goton we no wa
0: lati oni lo
1: be so egbe
0: gbogbo eyan be yo
1: ele ko na jaya hemi ami
0: ninu leyi won be yo
1: gbogbo egbe na jaya hemi
0: ni bi ise yi won be yo
1: to azon meme e na jaya hemi
0: laarin awon omo e won be yo
1: to bibi to le tete na jaya hemi
0: ni bi ise won o ni igbega
1: to azon mi ko memi na do
0: be do wa wi
1: mo we okunondo
0: ogo ni fun baba loke
1: iko e na to mi to
0: bibeli wa soro kan ninu iwe mimo
1: bibeli wa do kore to we wiwe me
0: oro yi mo npa mi lerin
1: oko e na to nu ki konami
0: ogo ni fun baba loke
1: iko e na to mi to
0: e ja lo sinu we joel
1: mi gba mi ni joel si we ma me
0: woli joel ori ikeji ese ke edo
1: da ido to joel
0: joel chapter 2 verse number 25 to 26 egbo nkan to so
1: joel 25 a 26
0: egbo nkan ti ati enu olorun so
1: mi tenu edogbon okuna
0: gba ori woli joel oro yi ni agbara
1: oko edo wuran
0: hallelujah
3: amen
0: emi o si mu odun won ni pada fun yin yin oruko oluwa yes hallelujah
3: amen
0: e ma binu emi o si mu odun won ni pada fun yin wa eyi ti yesu ati iru kokoro jewe jewe ati iru kokoro keji ati iru kokoro jewe jewe miran si ti fi je awon ogun la mi ti mo ran saarin yin ese kerin di ni ogbon eyin o si jeun ni opolopo e o si yo
1: amen
0: e o si yin oruko oluwa olorun yin eni ti o fi iyanu ba yin lo oju ki yo si ti awon eniyan mi lai lai jowo se abi je ke
1: re mi to ni na ma se
0: yes
3: je vous remplacer les années qu'on dévorer la sauterelle
0: yes
3: le gelec
0: yes
3: le asile et le gazam ma grande armée que j'avais envoyée contre vous
0: yes
3: vous mangerez et vous vous rassasierez
0: yes
3: et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu
0: yes
3: qui aura fait pour vous des prodiges
0: yes
3: et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion
0: oh
3: amen
0: ara mi ninu oluwa
1: me tire to kru no me
0: ta lo nso fun e wi pe
1: menu e to didona mi do
0: ti e ti tan
1: mi ton ko vo
0: ta lo nso fun e wi pe
1: menu e to didon
0: o le sori rere mo
1: do mi ma so gan yin taragbe
0: ta lo nso fun e wi pe
1: menu e to didona mi
0: o le pada bi mo mo
1: do mi ma so gan ji viba
0: ta lo nso fun e wi pe
1: menu e to didona mi
0: gbogbo nton ti baje mo e lowo yen
1: gbogbo greda sina mi enere ko
0: to ta ti baje
1: de ken to ko
0: le ri da pada mo
1: mi me gan mo yi leko
0: iro ni won pa fun e o
1: la lo wa ye dona mi
0: eji jobu sonu
1: de jobu hebu
0: oluwa da pada ni ilopo meji o
1: okuna flick gone tonu awe ton
0: ma je keni keni o tan eje mo
1: e ma di ke mere ni clo mi bro
0: itan je ni gbogbo oro ti won ba eso yen o
1: clo wa yin ko de dona mi ete
0: ti aba lo sinu we jobu ori kerin ori ogoji o le meji
1: emi jobu si we ma ta kan denu kun awe me
0: job chapter 42 lati verse number 10
1: be so afo eto awo to
0: oluwa da gbogbo iko lo jobu pada
1: Besso e jobu ton le okuno mi si le ko ale.
3: L'Éternel rétablit Job dans son premier état.
0: Shouting bye bye.
3: Quand Job eut prié pour ses amis.
0: Yes.
3: Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé.
0: Alléluia.
3: Amen.
0: Oluwa da gbogbo iko lo jobu pada.
1: Besso e jobu ton le okuno
0: mi si le ko ale. Gbogbo ti won ti ji mo e lowo.
1: Owo ye ko fin do mi le po.
0: Oluwa yo da pada ni ilo
3: mi. Amen.
1: Okuno na flick gona mi donu awe ton.
0: Alléluia.
3: Amen.
0: Naomi.
1: Naomi
0: ninu iwe mimo
1: to we wiwe me
0: oju oko nu
1: ehin asubu
0: o tun aju gbogbo awon omo nu
1: bo so ahin vile pobu
0: oko ku
1: asuku
0: gbogbo omo to ku
1: o vile po so ku
0: wa so omo kankan mo
1: vile pepe ma so tin
0: hallelujah
3: amen
0: ko wa si kankan mo
1: nde ma so tin e
0: ah root to wa je omo birin akan ninu awon iyawo omo birin e
1: root de wa yi viesi dopo
0: ninu awon omo kunrin e
1: vieton sunu si asi
0: lo wa ni ah o nlo o ehe eni keji
1: me awo
0: na je opa
1: nenu yin opa
0: o yen lo nlo
1: rutu emi na
0: be lo nti tun
1: rutu odo emi ma je ife
0: o tele iya oko un
1: ni emi na ko do asunu emi ton
0: hallelujah
1: amen
0: nipa sere
1: do gbon wo dali
0: o ni jesu ti jade
1: uwe jesu do wa yon me
0: lo lati bi
1: bo edo ji jesu
0: nkan kan ti mo fe ko mo daju ni wi
1: pe we nuna mi ni mo nkru je go endo
0: nigba ti ikoro ba de
1: we ne vive wa
0: adun lo fe gbeyin aye e
1: ivi e na kon ko to na gbesa mi ton
0: to ba fun olorun laye
1: emi na vivo kru na
0: to ba fun eniyan laye
1: emi na teme gbeto
0: eniyan o ni pari ise na
1: gbeto ma so gan fo azon lo
0: ti won fi ju e sile
1: we na do jo mi to
0: tori nigbati omo teyan gbe dani to ba ti di wi pe eyan bo to nsanra to nwuwo lowo mama mama ni wo o ti dagba to je kin lo to se mi kin bi mi leyin e tori iwo ti wuwo
1: so when day of it pe bi de mama di e to ti toju bo nduru na bo e to wi won bo to ki kro bo a to pipin to alo e to me e ran wa e te e ran je ako won brazil dai bo na ma ijide fo
0: sugbon ko si omo kan to mo ndagba lowo jesus ti o de gbe
1: sugba vi de pepe martin bron won gba o to jesus lo me bo
0: omo ki ro
1: a lomro ve
0: o ni won pe ni apon momo weyin
1: wo eyin me no pan vi bo mo pon godo
0: o ni pon mi oluwa foja mu mi
1: e an do pa mi okuna ya
0: je ke ja mu le
1: le
0: ni
1: re o
0: pon mi oluwa foja mu mi
1: pon mi okuna
0: jesu yo pon e
1: jesu na
0: pon
1: mi
0: yo e
1: branze mi
0: yo bi ade bi orirere na
1: e branze mi je tadagbe lokan
0: ranti wi pe
1: mi flino
0: kete kete baba Saul lo sonu
1: kete kete Saul sin baba ton webube
0: o de mu Saul titi o mu dori aga oba
1: kete kete de buene ti didi we plan Saul kaka boze isi an du afo
0: kete kete ni won wa kakiri
1: kete kete de ete pe
0: ni dile Benjamin
1: to Benjamin sin
0: o se wa je wi pe
1: bo na we wa indodo
0: adi oba lo wa wo ri e
1: je gba kan akoru ton we wa chun ni
0: iwo na ti ro re pin bayi
1: mi lo suko le mi de
0: ko to sonu
1: don we ko
0: orirere mi o le jade mi
1: dadagbe de fun me gan ton
0: se iwo mo pe olorun mo bo se mo nse ola re
1: mi ule ma nyun do okuno nyon de no do atoko
0: mo se wo olorun lo nso la
1: de juro okuno do we no do atoko
0: mo se wo olorun lo nsogo
1: de juro okuno do we no do
0: ko se ni to le bi lere
1: me de ma tin bo so gan kan bi e
0: mo se wo olorun lo nso la
1: de juro okuno do we no
0: se mo nse ola yen
1: de juro okuno
0: eto olorun yato si eto titi e
1: tito okuno ton gbon fura tito mi ule ton
0: o di ojo to ba mo bo lorun se mo nse eto e igba yen loke o to balẹ
1: o ni ronu mo
0: lori e o to ni je kori e o daru
1: de o ronu mo ba si ti to e ton do na gbe to we mi ma so na do le pon gba
0: won na gbe mama kan lo si psychiatric hospital
1: yeze mama de so ijako
0: nkan ko se o
1: nde ma we a
0: mo lo ronu na na ni o
1: e ro le pon ojan we
0: lo ba ya were
1: bo e hun taru
0: iwo o ni ya were lori
1: o le ma na hun taru to in jesus ton me
0: won lo ti kokon ru on ru on ru
1: era eto khuhu bo gohu
0: sugba dupe lowo olorun
1: sugba mi dupe
0: lowo olorun kan
1: bo aro okuno ton so e
0: ara e bale
1: bo agbese eto je to
0: ogo ni fun jesu lo ti
1: ki ko ena jesu to
0: olorun no mi ju okonu ati awon omo
1: naomi o asuku de vire so kude
0: oh o wa wa ninu ibanuje okan
1: e wa tin to ho me gble a o fi
0: awon eyan fi rerin wi pe
1: bo mele wa to ki ko ero
0: ah e bon lo mo bi to ti gbaje
1: ah wo so eyan fi de idu azetere
0: to fi pa omo to pa oko
1: bo ro hu vi e bo hu asu
0: o lo mo bo se pa won o
1: wo so eyan de hu yedo
0: o lo mo eni to gbe aje fun
1: wo so eyan me ni aze
0: sugba won eyan o mo nkan kan wi pe
1: abo mele ma mo nkun je nde go yido
0: gbogbo eyan ko laje
1: e me mele po eyan aze to
0: gbogbo eyan ko ni ika
1: e me mele po eyan ika no
0: hallelujah
3: amen
0: sugbon bi ogo e ba se fe tobi to
1: sugba de gigo mi ton juro na kro so
0: be lo se jagun to
1: mo we awa fufu mi ton na sien so
0: ogo ati ogun lojo mo rin
1: do gigo po apapo enu sin zonlin
0: ogo atogun ni
1: gigo po apapo we
0: iwo lo wa yo nda pe kolorun ja ogun na
1: mi ule na wa na teme okun ndo ni fun awa
0: lo to ba ri ogun
1: do mi ma mu awa
0: won o ni bi ogo jade ninu aye e
1: ye ma na ze gigo to so gbesan mi ton me
0: sugba ni to ri ogun
1: amo me mu awa
0: awon eyan fi rerin eleya
1: me le nanu ko e
0: won bu
1: era zui
0: o farada ni
1: mi na ya gba
0: sa do won bu oyen
1: zunde e to zuzun mi
0: yen ogo yen dagba bo niyan
1: gigo ro to gbipin jani e
0: ogo to fe bi on dagba bo niyan
1: gigo de mi jo na diwe
0: ki won ti so fun awa tan
1: e tewe ma ka dona mi ule
0: oruko won ni won o pe joseph oluwasola
1: iko tewe ye ma yo joseph oluwasola do
0: hallelujah
1: amen
0: sugbon
1: sigba
0: mo ti loyun ogo mo ti wa nbi bayi
1: nko moho gigo ton bo ato
0: gbo awon ton gbo mi
1: ye o me to do mi le
0: e o bi ogo jade like
1: amen mi na ti gigo ton ma de me
0: e bi ogo jade
1: mi na ti gigo
0: wo ninu we rutu ori kerin
1: mi po to ruti sin we ma ta
0: e o se fe kan sare ba mi ka
1: duro na e ho mo ki ana mi
0: lati ese keta lati di ese keta di ni ogun
1: so for we a ton ton kaka je For ton kwa wito.
0: Ruth chapter 4 verse 14 to 17. Oye ka fun mi.
2: Boaz prit Ruth. Il devint sa femme. Et il alla vers elle.
0: Yes.
2: L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils.
0: Yes.
2: Les femmes dit à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui.

ni ko tewa no mause to akwe dodo no o to le ku dogo lan koko to meto ple ple u ko to meto kala vi to fi mile o be bi de mi o chi la ja ni sumara la lo to ne bo su ko to

ne toroto evidjide gbeni popo nde o se pe nu yo po le kuri ni leyin okure no medical medical chile ni hamjiko wa kuri eyin to ihare to me so wa gbedurano medical medical chile ehian ene han to me ni vidjio mawana de kalika ana otogbo ana o ni asu ana washi eche o mi we po makro ha agbo le agbe.

0: Etorota chile kame.
1: Rasela.
0: Me gaye mi beketo. Mẹ ga gbẹkẹ ni o ma hun wa ni o du fẹm ni du fẹm.
1: Mo du fẹ yan o.
0: Aleniam aleni.
1: Tere kọ mi nana se biya ame tọ. Dari ta ko biya ame tọ.
0: Lo ba la n se biya rẹ do.
1: No eba yi mọbọ na gbọbọ na wa si na wa mọ gbẹkẹ njika de biya lo.
0: Ayi mọbọ na sa biya ame tọ nu.
1: Awa e sa e sa biya ame tọ nu bọ.
0: Agbe pele ndakeni. Ewa, mega milk beketo.
1: Hello.
0: Champagne ola ore.
1: Ole lewo.
0: Ah, ni se akwa gbe lohun.
1: Chimo no double what team ba se se. Okunwo mi le jodo ki odo we.
0: Ah,
1: ji. Okunwo mi le jodo ki odo we iwa.
0: Che ban ma haere, e ya we.
1: Ah, ya de.
0: Mm.
1: Ey, e lo ba le kaya kaya nyawo.
0: Aloma, oje gbangba. Aloma.
1: Egbe yo,
0: Eyan mo ti ni o le ni o le apo isade na o mo wa avoju mu le si le o ma hun la o fa gbeda tun to kwa
1: go wa avoju de fi wa gbeda ya
0: alo alo ne va ni mo voju voju paye pon voju pachi me voju pon mu onono le agbedan to na gwa mu o le pon mo na opeti ro no vai kocha o le pon mo na o lo

0: akonkare nomena menenye jine miono soji kenki akwefa yabano yabano weni yano yi mio vivio weni meganta yu mama lone itole kula kwedo nomela akonka ole mevo eso voye nwa wagbe anyo akonkare nomeni mokwa abaswa kwe kukwe mo yenyo to ehaketo me yige akula kontano komu David ole kejamela No, me sole. Ele a hamia ya we ko gbogbo ko ga we. Imi atuta ni.
1: Awe ko robo.
0: Ine.
2: Awe kalaba.
1: E ya mi ayi.
0: Me chere du sawe yo. Nye kwa ko di. E ja bo. Na dai na se yo.